0: Ani tigrige le adigbali le lubai bui buingiu. Hinsi le buingiu lum buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwala aban luma. Le arinya guti logo lidanya la aban luma buingiu. Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyakun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lidanyi la larungonga, ani yere guti liduhe lun, lidangili luburik. Le hinsi habuti hon libirigu, lidanyi larungonga, ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lidan luburik. Ibidiyati lun haliyombo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingiyo ifigon, Ladiga Kristu. Agubrigo, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu danyi huma lila uribu logo mafui. Naburhanyi hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiyo uguchili. Naburhanyi hun agubrigo, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi etida. Naburu habayi huu ni bure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon huu, niburi kata ile lida mwe ubon. Ahihinsi ya ubon huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubon, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubon liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kubi ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi lumapanta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du luogu anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honga li laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu le tima tima. Ahinti huguya, rura ali Kristu sifiri sandu hun, ani subudi ti sun kata hun, naburha boy ilubai ti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harinya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi yengili ugu chili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchadi. Kaisi larinya kuni hesusu hon. Naburhanya imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya, anihi sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta ha hun, lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sun kateri hun, ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bai hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo richagu wa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagu wa wanyi.
1: Primera Juan, capítulo 3.
0: Aria huma luari visi ya lubungi ugu chili, dari lunga yara la lagu aruni wa mwon lirahi mbungi, ani inari ni logo lirahi wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahi hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le figo hoboi dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ube ladira wagua liluru du buingio. Subudi humali logu lunla lagidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figo unlogo. Sun luba itile lita abwe aba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo, marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi itile eibu kube lita figo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagrin chaguni luadi gumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichu kubay buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida figo, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarigu le madigin bali le buidubay, o misi habu la lun liduhe luwege Yesu Kristo, mama lanigu buingyo. Ani hau ganu le, hagambu wa ilumage furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikai. Le meha lani gubwa imafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bai kai. Ani buiti le ladigu bai lamule. Niduwe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age uwe ni lun lidu ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ya waduhe yuloege Yesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti, waharu lunu vichuguni wabagari hawagu vibirigu. Laduga, anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lunu ti, abala isi habu ni le, arihuati lida kata ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahun madariru wanigi duru wawago niduhe ino kayara abai wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi iluago. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wawu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awe lagundara. Lugumadi mbuingiu, luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru. Luginye, insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesu suwon. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifire sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Ni duheinu, hinsi eti anu. Mafinyera huma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama bali sifri sandu. sun le arien guti logo ke ila grigie le tima tima tilebi Kristu bo wogu ani hin si firi sandu lida ahin tile arien guti logo iye ni la logo miabu ila Kristu bo wogu ke isi grigia uwa ti si firi sandu lida si firi le laka ni Kristu lige si firi le lida bo i grigie ligi agan batin logo lebi bala si firi ligi ani ani hin hali ubo wo nirahunyu lani kubungi huguya ganyi humanya jeti agi lugundu gabafutimati sifri sandu le hidambe sugulao lani mafu ya sifri le hadambe lani kubo ubo waguna agi lani na ubo kate ile harufu dahabe lige lebu boy agambu ni haa aginye lani kubungi ubo ahi wagia lani kubungi wagia le subuti habubo ilu buingio agamba lumutiwa le mama boy lani kubuingio mahati lagambu ni italalinya lubaiti gayarati wa subudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhenu hinsi etenu lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa lugundu luma gya buingio lebi isi habuni sunle hinsi habubo lirao buingio ani subudi tiginye buingio lumu le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi. Arufu dalumuti buingi visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bai. Mama logu wagia la hinsi habubu ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye, hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi u. La usun lira, ahwa hinsi ya gwa wama wa, anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu, sun sui na gubo i, lu buingi u. Ani haa lebu bekayara la, wachoru ni logo, lida ya diwa la aba luma buingi u. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilire buingyo. Harinya ka wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi buingyo bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubo logo lira la buingyo hesusu. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingyo. Isiani buingio, ani le abagari tu lida isiani, la bagari dunya lida buingio, ani la bagari dunya gine buingio lida. Italalinya wayabu ilu, isiani la buingio uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseruni, la diga wabagari dunya la, ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani, uwate anufude, bugalumuti isiani tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufude luboy abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima te lida. Hinsiyati buingi uon, ladega visiyan du lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jeyati grigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siyambo ike hinsi ya la buingi ulu le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong. Le hinsi ya buti lu buingi u lu tiginye hinsi ya la libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus la Kristu boi. Age li rahinyu banya buingi u. Ani sunha hinsi ya bu banya lu aba uguchi. Hinsi ya bu banya ginye hon li rahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsinye la buingi uon ani adiga wa mwi le luboi boi hinsinye hama ginye lirahunyu buingi u uon. La digunu wa le luboi boi buingi u ligia isi habuni boi lu. Ani mere yanguti la gufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirai boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye boi logo Jesusu la lirai boi buingi u. Ligira gunye gayara laganye iru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama irigu lauduna. lauduna luma hitu. Ani sifrisando guanarugu gefente lo katile. Ligi arufu tubalin sun inaru niwon. Anyahain uruwa gefente. Sifrisando duna luma hitu. Ani lida anyaba uruwa katile. Resibi wamutile harinya gubaigrigia. Lun titimati lubaiti. Veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinati logo lirau buingiu. Choru lumuti tina la nigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingiu logo lirau. Le larinya gube buingiu logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agye la lirau liabui ibagari ligi. Le anihin boy lirau buingiu luma, anihin ginye ibagari le luma. Ahiti le uwa boy lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boy luago lire buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda lagambu wadiwa la. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingiu wafuri edun, subudi wa muti ginye luago Lona bubadi wala. Ahin ariha aba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi idu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi idu nua lu buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigi balimbuingiu kaisi logo chili maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo garada to bun nitu. To lanua diri bon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tidabe wanigi ani le lumbwe wama baila sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi, hareini, hagute me habu luma hadarangi lun, un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uun lungwa bagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun ligia meme le wama bai luma gefurumi etida. Mini la isieni lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isieni kaisi wagambu ni luma gefurumi etida. Anyaha insarago egei hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai. Le lagani bai Kristu. Koni gu huma hawai. Luai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huwa digumari logu Kristu. Resibi humai me afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwati buingi uluma. Ahinti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Anihe buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achili raba angrigi humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humai ubi. mabusuru huguye melu lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi ani ni sarau kate lunti nariya guni hu gama lumu mabuseru ti na abur hugna ni hu agura bati na nidi arihu lu nayan hwa huma lu lagufuliru wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala
2: Turuwali garada apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na burhanyo garada tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingyo lubuidu la lidi sun kate ibu. Nunginye magati ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo lo igen Jesu kristu Ariya ganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwati amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouseru, lidan servi duni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abaguda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabe logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emegerubai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yaamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingyo. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingyo lo. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu. Ani inari ni logo buidu la ligaburi. Gefeya ti waginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inari ni la le warinya kubai. Gibeti yebe lunti nariya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu, lu Jesu Kristu, lu la subu delegada ni hon lanigu, kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumu, lu larufu du ni lu, ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Kristu, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buruwanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huang, la burhan yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma darangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubarage lagumiseru da. Vima ligia gueto ani... Lelo bai liabi, lumagien hamagi sed zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge feti le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hinse tu walu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duwe riru. Harigu bai sungu rigi. Ibi nigi ya hafa rubali. Aya huba sungri ge hau bo guma ya luago. Itara luba.
4: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chagule sun kate. Tiña la ina bungi le sun tika paf. Le mima bay luma ge lupare ge la huma se ronda. Mima ligi ye guento ani le nube liami.
3: Au huan, hidu he luegi Jesu Cristo. Kafarat na huma lida la rue ha bungi. Sufri hadi na uara huma luago Cristo. Recibi hadi na gine gurasu luma gine. Redit na dairua logo buhu le giribi Patmos, luegi na puricheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Cristo. Logo aba veju dimasu, aba neredenu labu gine, lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kei tumala li fidu. Laniga umala li ligienu.
4: Aburga bai sun le barihu bai, aba me bonga hanukara da togu ya hontila na sedu li gili sito logo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragunu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. Labadna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagirita wama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha wakuali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rei leibugu duna wairiti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei anu waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gamalumu aba laguru na lau luha bule lowe aba lania guno.
4: Manuhu te dagu waba au furumi eti bay au abumu honi. Ani le mima bay hilatu na meha gamalumu guenton mima atna lunsulda. Ani iligeli owe ni numa lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bay lupay ti le barihu bay le gueto bay lumele lume la susirado. Ani hal hanichi ubay sedu warugu maha barihu manyalita anu abule nowe ne. Luma sedu lebu sanu de lugolo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angelio, sedu tilepu sanudelu, habia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobul galu angeli letina biligilis to efesobo, maniaga mejon, itera lia naniago, aule hau bai sedu warugu malinda anu abule nowe, leginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu lebol, subuti muti son leha dugubei, subuti muti letere huati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luago hausha kwa humanya la haa aningu mwenye luago apostolo kuhama, ani mama apostolo kuhagie. Ani darihu mali luago ngee hama. Gagura suhagu, ani sufri huwia saragu liu na huwadi umarinu wago, mabucha nuga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani asakri huma. Adega umai kati leme hadegu bifurumi. Ahi madega umai itara, nidi bahu wago furese. Aba menda gidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi hasanstre hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu herudu bai Nikolai tegu hun, luma bui kati lele hadegu bai, legia iere gu bai no.
5: Le garige iri gu bai lula gambu, agamba leile larinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, Nega kitupanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi nile titabe ligili to esumirna bong. Banyaga meho, itra lia nariyago au lefurumi ati lumelegumo honi. Leme ya owe bay aniviva anjali. Subuti numuti hasufri no luma hubudeme. Lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre anama haariye gumaya lagu kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiruni. Lada guba mafia fiu hada gya fulisi lugun lun locha ugunu hafinya sun huguye. Ani ha sufiru luba sarago luagu tisi uwey. Gumfli huma numa dari honwe. Aba menichi guni ibagari magungu cha titihon. Hafai ruahame.
5: Le garige iru guba ilula gambu. Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburi haluangha lile titambe ligili sto Pergamo bon. Baringa mehon, itara lia nariyago, aule gama baro efein to gagiri bon. To biango bon amana. Subuti numuti nye luago lida la fulaho le nyin lupe lala na larui ha mafia hagano. Ane lao sun lira, numa meme nye dun. Migu humangile hafia nuago, ni ipiniri da le lafaru be anti basi le ke fe be buiti noa goli da fula ko lengi hubai lengi lubai lagu madi ha mafia gamalumo ani burkate hade gamagunta tina lau lagwanya ni lafu yo gurigia huma yara pergamo ama banya higiru ni kate le me haloru da bi balam le ichi gubai tumuri nu balaku Lula fi gudun Israel na lau heidi egi nele adagara gudu wati honguari. Luma luha bagre no lida a horuhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebdu ya ruda wa Nikolai ta gugumanyi. Ligie lupaiti asakri ya kuma ahi madudu kuma iter nidu bagu wako madise. Aba mendagain ta guhama gurigi hadugu balibu ni kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mugine.
5: Lega rige irugubai ilu lagambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyo tu, neyo tu dubalida ge manale aramu duwa nyubai longa. Aba meniche hon aba dugu ya ruti lun lau aba iri isere buru wa nyuluagu, le bidye timi kaa hon lwe dige lun le eresi biobale. Babur haluan heliletina biligi listoti ya tirabon, baniga mehon, itra liya nariyago au lele rogungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Leani nubuti kei boronse le ircha wa kuwala. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau hagura su, subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti kwento loi me hafurumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawele to aria wakon lau profeta ta ani mama ni. Lute yedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma lu heigi egi ni lea dagara wadugu ati hong wari. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rungu, afara wa nanyi metirami ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Itara luba tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na nafairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, Ama fala rubali ya rubu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika mene hamime le nabuse rubu ila dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kini nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamuru kutaguni kesi sauti yole lau timu. Nishu kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
5: Le garige irugubo ilu lagambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apokalipsis capítulo 3.
4: Baburu haluang helile tita meligilis to saru disipo. Baniya kame hon, itra liya narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha tigubai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lagu song arin aku wala lagu niwa huma. Aga kedua huma, rukuma eri lupri katile ani yang gua bayi lubar ke longwe. Hari kan nali lagu muwa la lale hadir gua bayi ligi buge nungungi te. Hari ta gua huma lubai tele aru dau bayi hum. Fala huma asak reha hubu yeme. An huma aga kedua, nit bahu gua gua kei liadi apa hiwe itu lipi dia ora hum. Lagu song lira, anya fiu kiri dia haga nagoni saru disi. Amadase gua magi ruh hatar gua. Hagia, ego gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Arudarugu nubanya keisi nani ulingibuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gu. Aule sandu bayi, legiye inara ni bayi, legama bali ligele ulu bayi tabi, le uwa bayi ni aba gayara tila dobi ni lela daru bayi, ni la daru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun leha dugu bayi, roha din aba benda darani higibu nye, le lasi ya ni aba adoro, latika lau son lo wala here, adika adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadugu balu hayabi lani kumafi haye banya, hari kumanya lwa kukuli hama, ani mabagare dundi ya keisi lani kukungiye. Aba mena utara kwagu tini ya higibu kia luma subituruni lau kuwi lanu muti ni apanya isi ya tino. Areta kumali nuruma di luga gura suhuma. Iga nareitu patua lubei, lwe litani ocha wakuni le nubi liabi lwagu su upou lo ocha wakuni wa soha upou wakubai. Matisa bei niabi, agata hakumi le huma bai, walamu ga abairu tihiridi huwe. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tina luma nubungi te, ani mafuru tu digi aya menyigi abe manaburu tu ni liri nubungi te hawago loma liri nuburu wete nubungi te lei seri Jerusalem lei nubi be sielu ge luma ge nubungi te naburu do beigi i seri liri hawago
5: le gariga iru gutilu la gambu a gamba lei le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
4: babur haluang helile tita bai ligilis to laodi se abu bariga ga mehon itra lia nariya bon au ge fenti bunfuliti ani inaru niti Leita aqui é bem liabi sum kati lela dugu bi bungi. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti numuti lau madili huma animasu hugui. Tili gu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gu bai, madili tun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lau bintu la tan hum. Lau namegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tun, surusu huguye. Ida nicho gubai dimuni hon lo hagai ha golu le afin ho wali lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le timati mati. Lu gin hagai ha dago harutu numa lu hadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni lu hichi guni lidon hago lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere arvu da hao hon. Lu ti lu bai ti seri huma asate ha hubiye me. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numale le abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holy game numa. Aganyo tinha, nichiko bobara on numa gualago lala na naruiha. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nubuji luago lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba lele larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinha sukata ile, aba nanihi aba bena daragu sielo. Lebi tumala lile itere baikei tumala lifidu lebuga adimu reha bainu abalariye gono.
4: Waliba nyahu, nanahu dali kate lebri lubi la susre ton lari gien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu sifiri sando. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itera linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halo ligia. Amiri he tuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwe iligie. Arihe etna wei gadri lala naruwe hani. Nyenye nu wei gadri wei ya mutu nyun luagu. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigye lala uruwe iligia. Afri he tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagie sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie abakati ligibugi halu kamahamuga aba barana le. Lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa gie gua lau lala narui hani nyenye ngadri gata ya rabagaritia. Bui lau agu dandu hakibugie ti hanagagi. Lefrumie tihadage itar liye kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba bagasu ugiri. Leheruwa itar liye ligibu kei hakibugirige. Lehagadru itar liye kei aba agi lahamu hati. Gadru gubay hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadage. Buihan ya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo gwari abu hau aku waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei luma ge lubara ge furubi metidang. Viva ligie weto anile lube liabi.
3: Sagiti hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengirini lule nyube luagu lala narui hani. Lega bagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadri wen ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi. Lega bagari bai lun sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lun peresi biruni uweiri guni. Inebe se lun mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buunda badugi. Lau gine bugunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kakati na boi lula daru no liburu luma lula eri tu ni tiseyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tuge. Ni ibini lulu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tuge. Ni lula lianu. abat larinya gua bahada ge wenya ye mutunu
8: hebe bayahu la duga ganye ngalilinyu lelita gie belani kuda tribu lu ganyara la la daru no libru lu malu la heiri dunin sedu tiseyu
3: la mida gua tilala naru heni hama gadri kata ye gabagri ti hagia hama wenya ye mutu hagia aba nani hiaba mudura kamamuga afaruali sed ligachu sed lagu agu buriligia lani bungi sed sifiri guha ona hobanya lidon sumubo nyibiti mudu ligia aba lanugu no libru tugu ya luha burugunye le nyumbu ilwagu lala na rui hani tale lari gudubalu libru aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi nyenyo aba aripa luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia luma aba kopu le golu bui lau kupali le meme hafuri idun lumutu ni ya bungi abati heremu hani uremu iseri le
2: garisha tibulu banugu no libru lu bahari duniti zenyu ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini aniganyi bugia grige lau bita lubungiu grige litage sun rasa sun yanyi fulasu luma nechani adiga banya uruwa igume luma fadiri igume lu hesarewe dulu wabungiu te luma lu hagoma diha ubowo
3: aba yanarihi aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia hama wanya ya mutu hagia nyenye nu minyo angheli gugeyegu Hania galau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma tengu rene lumu dule hapa rubu.
3: Agamba numu tiginye harinya guni sun kata ile la dugu baibungi usiel. Le mua rugubai, le lapuge baimua, luma le barana habai. Luma sun kata ile lida baibu.
9: Rua la tengu rene, inebese ni mwene wene luma ubafu dule nyumbo ilongu lala na wene luma lumu dumu usula.
3: Aba haria gugadri kata yang gabagri tia hagia.
10: Itara lara.
3: Aba hahu duragu wei gadri wei ya motu hagia. Aba hichu wei di gunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya irei na luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagu dunia ugiri ya hama gwa hilagu be. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu luru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwa imbaidu.
3: Da laheri dumba li mudu li gadiru seyu aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri bayi le warinyo bayi luagu. Li abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu li gadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau buwa gubaya. Da laheri dumba li mudu tisengi seyu aba nanihi nuhawani haa Afara wagume lwegi hapuri chanile neno bungi. Luma lwagu hagumfulino luma Hesu Kristu. Labu ginyano latare. Haniega lau umala lihereti.
11: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Lwagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri widuni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni akoi hagi. Didale nari hibe, abal laheri duni mudu lisisi sei. Abal ladagaru aba ume buhara baganali. Abal lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Abal lafu na du hati kama hitu. Abal heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahi gishunu garabali. Abal lagumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Abal ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubu ulida huyu, luma buri labadna gwa dubu le luagu bayi wudu, uwa rahama gumadi matia. habdi gusudarago risitia gabafutia idamuni hama mama idamuni hariya gatinu wobo luma no dubu
12: heimu huma wawamu aramu da hama walu lani gile mungu ilwa mulala luma lo ilangari meniganyi mudun gadego chizuhe ni luweni nuweyuri aganyi kaba tiganyana la mantuni.
1: Apocalipsis capítulo 8.
3: Da la heri do malimudun li sedu seyo le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo kei buri luagu di mior. Abandari ne sedu angeligu harara bai ligib ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari ge aba eliabi aba angeli aba larara mu ligib ge latar nyenye aba laga ikupali gol luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lanigu bungi ligibogu latar golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda ino lugumala ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lomutu ni ya bungi luha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali aba la buincha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga luma bahara baganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lufidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lufidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durungu wati barana hon. Aba la sali lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida mai barana le asali rego bilu hita ime. Gringwa tugi e sung ugu na ito nye ibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe bu warugu mansielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa murusu lida ge duna luma lisense i duna. I gifi itiri be warugu matugi. Aba la gifi du liru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi aladiga li gifi duna ligi. Aba liwiru nu li hagadri angeli lifidu. Aba lagini chagu liru wa murusu lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li hereti.
13: Fugi abu me ha agano banya ubowa, dame le lagambu tumala li fidu to lumbun, hiviru no ha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba libiru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lidage gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama luma umbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagia yebe hovegu gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata i habulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata i kama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba agu uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengu hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribu angeli ligia lida ebureo. Lida griego apolion o agri chaguti. Sugua furumeti la misel mege gili biyama. Aba liviri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba lariga umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru ongi muduna le Euphrates.
3: Aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagi ya lu hafaragu aba hadangi kada uro grigia hilagube. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Biyansa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibaya hawagu nu. Nyeye aba kate haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumulu kugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumulu kugie gabayu hagia aba hadage kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulu kugie gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itaralia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uriba ni. Hahibiri grigi haa mowe kumbanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari wa haa lau tia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafana haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
1: Apocalipsis capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye kubungi nu
11: seraba amisura mundi templo bungi luma latar abau do banyame atri enula ahu do rogudi ni gamalumu mamisura abai kurir le bon udi boi tibiti templo le degaderege wani hongi betu bungi te halugo nyahagoni chuguni uboru gule sanboi Lagu biyan ve biyan hati, aba menonna ha biyan gefetiyan, daudogu susutu, luhapuri chiyani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, urwa venveye. Biyan gefetiyan hagaya, hagega yawa wali biyan tidu bebe to olihu, luma biyan lebu sanude lule ligibu gebay bungiu, lela bude mesumu bo. Ahe yin abuse ruti, la tidu uriba tihon, higire gituba, watu gemeti hayumu loge, aba men hagu dunia, haganiyu, Tun sui na gubai, itara ti lobe wa furumi ya gwari gu, lebu seti la dhugu uriba ti hun. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siyele, lumamu yu la huya, tunda aniha la bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luguginye, asukari regudu ni kubowo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Dame le kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba anima lule afri duboy lida gefusu le mebe woboy hama abame hefere de nuribu abame lafaro niya hilagubwe abame herede rurubagu dida lemeri umbebu ubulu gule Jerusalem le nyilukwe ladara wakuo hefusu lagu kuruwa flashu memele kama Sodoma luma ehiki abame karie gumie gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba meha gunda raguha ubogu gubanya, lau hobe egu, darine luhedebe bukata ihamagwa, leha gunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagui.
3: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubayi.
7: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna titange sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibwingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchuga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma gen lubara gen frumia tida. Wima buguya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bububafu. ani gumese debu aruweha. Gani briha neshane, chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung babaguse lagutine hilagwain. Aba me bijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bainhon guabu. Hama sun ha...
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Debe ser lumbi

0: yahin sin abuti malu afuri de hatiligi
1: lania ga simon lu
2: dida narita gun le gibeti mabe la due ha
1: lania ga jesus lu
0: rishati le barinya go boy
1: abalarin jesus to agu wudi tuguya abalarin agu lu simon
0: ari go bia santo wori to de lute na bubion michu ti budu na no lu na chibu ni nugudi ahon ti wori to agu go da tumuti nugudi la utaguira aba tamaba ida gudoni la utidi biri mashubu mutina ahon tu guya luma gene beluru mere de gili tashuha ni nugudi michu ti bugaraba na blugu ahon tu guya tu go tu ibi ni heme ti lu agu nugudi liga nani go bai bun lu agu aruhu da lani luwe ni tisi hebu lu agu ferud na wala tribe ti figon ahin ti gari gale mi beti ferud na wala mi beti insi ni la rufu don
1: abati la niego jesus tu uri tu guya
0: ferud na wali bi figon
1: abati hagumbe seru amisuro hoti ya hanyun banya lumanyi ariya ga hamagwa
3: kata isa wugri le ibin lubai figo ferud nati
1: abalariya go jesus tu wuri tu guya
0: salba wadi bulida gi bi figo la duga bafin ro nuago bai ba darangilanya
4: San Lucas capítulo 8
1: Larige kata ile nyinditi jesus lidon sarago uburugu lumaburi lirahin fulasu Ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyindutia duusu disipulu guluma. Hama wuriya ha, larida guagi dubaya handa ga sifiri guribatia. Luma sandi, nyinyo umaria, to giribu magdalena. Hada, to ida gebo hafrida, sedu sifiri guribatia. Nyinyo gie huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru heina lani, aba laburu han lida gen luagu umo. Aba hadugure gunin asugretin, aba higini dunuru. Libiri, aba laburu han labad nagondubu, danti le labouchon, aba lasurun laduga lumabai fulasu. Aba labru han libri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kama lumu, nyenye gen lida gen abru hati lido mua le buiti. Tane la wina mudu bai, gen ligia buiti la luba hon kala ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye guni jesusu kata ile, aba lariye gu hon la umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boy hempulu le lania gahon
0: uguya subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu ti bailaru ha hon aha ya hama bere se banya lau lerero lau hempulu lania wago wakati luagu ti laru ha bungi hon lu ibidi baila lila kati le harihi bay hon lu ngin uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay
1: aba lania gu jesusu hon
0: aniha lila hempulu ligi lila nadu lerero bungi Ila utile abur hobelidan uma, agi agari ke hagambu balile nero bungi. Abaliabi mafia, abalagida roni tida gen hanige luma finro hama, masalba ron hagiyame. Ila ule abur hobelagano gondubu, agi agari ke hagambu balile nero bungi. Abaheresi biruni lau gundani, gamalumon malagile tehada abuidu. Afinya tiyan luago murunso nda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadule abur hobelidan hiyu, Agia grigi hagambu bali leren rubungi. Gamalumon, muruso muruso apa bule idena hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lela nadile abur habi lidon mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren rubungi tawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lerenu, ebu hagia kei lubudubu. A luba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Aba lania go Jesusu.
0: Ua te gurigi ebe du tilampo, abaladora gun lau, lau somu kate o lishi guni la tabu gen gabana. Inyu lishi ge lun larigo gadagu du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Ua te lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Ua ni kata leibidi wati luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu Siati hayara fadulun la daga hibe grigi. Aba larinya wagulun.
5: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo. Ani adiga hama ilelu baybe. Hagia nugu chubanya hagia namuleno.
1: Logaba veyu. Aba ladi nun Jesus utidon aba uguni. Haulani disipulu gu. Aba larinya guhon.
0: Kemo lo bafurugon laguno.
1: Aba hodi. Dale anyaha lubai. Ahi inogua. Aba larumu gu Jesusu. Aba lafuru aba garaba lihere tihau. Lagunu lugu. Aba lagume seruduna ebelu hatidun agune. Gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
6: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali. Luma lulugu di barana. Aba lagal mugadun. Aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhon disipulu gu.
0: Hagai sahafinye.
1: Aba halu gudagu hamagwa. Lau anufudei. Luma tuwaini anigi. Harinya ga.
7: Kati funasa wagirile. Gumadi lubalin garabali. Luma duna eni agamba hamei.
1: Aba hachiliru. Lobo wogu gerasa. Le lobafuru gubai lagunu. Le gibu ge galilea. Dan le larani rubai. Jesusu. Aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luha li wuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariaga.
8: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
1: Larinya gubai itara, La daga laguma drinyoin la Jesus usifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau geringiri, luledera guagadun. Abaha latumaruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magerwati, abalarinya gu Jesus ulun.
0: Kabir,
1: abalarinya gu.
8: Lehio, niribui.
1: Larinya gu bai luagu ligia la liribai. La daga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu, aba tihaguro gu buiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu, Aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suser dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagoi uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, araidagwali. Aba hanufude dagun. Hatibuga arihi balin, aba habau doguni luagu tilarei dogu ugirile gawagu boy sifiri uribatin hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la daga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba la yumrogu ugirile idagebe hafrida sifirigu lun lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
0: Giribu babobion, aba me babahu doguni sonle la daga boy bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labau daguni la digibai Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan lelagiri budubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiguhaligili sihuriyu, aba lahu drogun, lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun, lulidi lubie, la diga aba ragunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe. Dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, laulesen hajita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
0: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, arinega logo maguru no la luagun, abalarinha gu fedru hama libirigun.
7: Maestro, Murugu mayati ya yala diga hibe girigia. Algu da hagi di bukala gurubi buwago.
1: Abalaniye gu Jesusu.
0: Guru ali nuwago. La diga sanditi na lafuri don ubafu ni danginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya. Logo subu di wali la. Abatiabi adada gareina. Abatahu dorogun lubadu lugudi Jesusu. Abatagufe serulun. Hagibu gesun girigia. Kala lebo na baitagunu luwago. Ani abalatareida gulida meme oraligia. Abalaria gu Jesusu tun.
0: Nirao. Arida wadi buladuga bafinyero nuwago. Bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha. Lige la chiliru aba lubye ge hayro. Aba larinye gu lu hayro.
6: Hila abira. Mabere se digye ba lu maistu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le. Aba larinye gu lu.
0: Manufu de da ba. Afinyeri gu ba. Aba metarida gu bira.
1: Dan le la chiliru bai Jesusu lubi un hayro. Migiru ti luhe beluru amu lumu. Loidige Federu Santiago Luma Juan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi. Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma. Mowintu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau. Ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu. Abalarinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesuser Dubai nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderunia Jesusu lanidusu disipulugu abalichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunhawiya resifiri uribatinya lumalun hareida guaga de sanditinya. Abalona haninha apuriti ehuganu, logo ti larua em rabungiu, luma areida guaga da sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gua logo huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Por mi aguare gumuno tonyehin lumuti hachilura, reide humani daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenhin lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri do lida gen fulasu ligia, Aba me hafur du niu kali ke luegen hugudi. Aru ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligie. Igre humanya kei hadari ragun hongu.
1: Aba ti hafuri du disipulu gu haguya. Aba heibugu ni sun li rahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni. Areida guaga da hagia sanditinya li da sun fulasu lenyin lumuti haudi. Aba la gambu gu madi mati erodesi luago sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinyan nwariengu tiyan luagu sara la huan li dage oveni, hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin li dage oveni. Aba lariyangun erodesi.
9: Au gonarigu o nahabaya dure ili shigu huan, kate funati le wagu bay nagaba la baha da wagu saragu kate?
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanuganiya lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaru ni, abale seri biduniya Jesusu, abaladimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, Aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
7: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egini lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Ruhu ma egini hon.
1: Harinya ga lun.
6: Sen girigia fein wama, hama bia udru. Awa gubarigi jida gaya ha egini hon su girigia ha.
1: Hawana ya no sengu milu wugirinya, abalarenya gu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luhaburugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu feng luma ui, abalichugu ni hon lani disipulugu, luhafaren ha hada grige. Houtinye sungubay kimule. Da le habu da habaru igira gutun, buingida tinha duusu faninye tau. Logaba veju, na le lafri ni alboy Jesusu labugwa ni yenu lani disiplugu diseru lui abalarinya guhon.
0: Italinya sa harita gogoro ke nuau katana sa segon hagia.
1: Abaharinya gulun.
10: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya guhon.
0: Age huguye, katana gya lida harita gu.
1: Larinya gafeduru lun.
7: Kristu, lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalarinya gu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni ka un, abalarinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri gu, hamaru gu tatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bu hilagu bay, aba menasaron lida ngi owe ni luagu luru wa weju.
1: Larigye, abalarinha gu hon sungu bay.
0: Le busente la falaru ni na, bulie le kate nye la, barule iluguru wa, falalana radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri di rubai ahi le feri di rute libagari noigi le sefru bai kage hola long riga lagai roni sungu bau ahi e feri dira o laguni chegon la longu le anuga ti busiga no nuago luma luago nerero au le uguri garo wergati ni busiga ri badina gi lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunugu chi hama angeli go hasandu bai ni naran hau luaganya hela hada ge haya bonyo kwento Mawe banya marinha ga hamai larunha ha bongio.
1: Kebri vidu veio larigen, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba avubu afuri da lu bongio, barulumu ti Fedro, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida, aba lamunha dago ligibu, aba taharu du ladaurago, aba tamiridu. Aba ti hasalirago Moisesi, lumo Eliasi, ayanu ha luma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweli lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lun.
7: Maestro, lida daa wahala ya, adiga uma urwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
11: Anihanilu, lehisi ebainu, agamba humei lelubai.
1: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboy luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
12: Maestro, flesa hiabubanu. Ariha bai nirau le ligia rgunyai bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale larigu duni, aba lagua raguagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumulu uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Ayumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere di tinya ani uriba tinya. Atri bai saadan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafinya ni lehida bai. Baru bai bero nyahu.
1: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lulugu chin. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Lau lela degu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le boidu. Nadere geruwa ba, au le uguri garuwa rgati, ahaburu gu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, la dega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, lula funa guagadani le larinha gu bai hon. Abaha gomese ru disipulu gu, asigene hama gua, logu kala wairi gu tima bai hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abalarinha gu hon.
0: Le recibiru ti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibiru tina, recibi lumutiginha leuna habalina. Le lubai ti unu bugu tima bai hida, Dege wairi gu tima bai.
1: Abati larinha gu huan lu Jesusu,
3: Maestro, ariha tiwa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesus ulun.
0: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyai.
1: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larga di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba launa ha launa gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
3: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba laden ha hon.
0: Mama niyabia awle wagiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibugay na hama, aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Taritinya kasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba,
0: falabana.
1: Larinyaga lun,
5: nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu,
0: igira banya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi, ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
1: Aba ya ti larinyagu aba lun,
13: nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wuhu gulei. Lari gen aba larinhi lari gong. Mabui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
1: Lari ge kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya ga hon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagimi itinye hagana guon. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma gua, ni sensu, ni geidi, meredera gun huguye me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, Usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hou humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumi ti lula fayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba ageiru le nyin lumuti heresi biruwa, hou humai le ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya, haniaga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwa inha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba ageiru le nyin lumuti meresi biruni wa huma, uri huma lidon buri uma, haniaga me, ibini likali ki inha geire le lagu bai wagudi, furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai luago yarafa li la laruwe ha bungi yu hon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansiro wa hagaburi lila na, Aba hamuga haruudu ni lau hadaregun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya Ida me luweiri agusaruni, weiri timabai habai chunua suga haugurigi atiruna ama sidona. Bukui ati, uburugu le kafaru na umu, arita gotibu sanluagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Abalarinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halau na habanya apuri sieluagu laru ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gina lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati gina lagambu ni nuguchi le au na habalina.
1: Abahagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoja su, lau ugundani, aninya gina hagia.
6: Wapure me, ibini sifiri guuribatia, agab hamoto dale, wasagaru ni lida biri.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti ligabri leigo du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, agru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nusifiri uribatinye, gunda huma luagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna akwagduni honha itara banya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luweidigia nugushin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati inye la nugushin nuweidigia. Hama haa unti ya nabunsera na subu diragu duni.
1: Abati la digiragu adimuleha, honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu, abunsera unti ya yabe meha harihini le harihu bigweto, gama lumo marihi hamuti. Usenti ya meha ginyan yabe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuseruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
6: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi ya baliha nyeyeng.
1: Aba louna bu larinya ga.
6: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Abati laniya gu Jesusu lun.
0: Buiti bauna bun, ahi badiga itara bibihu bay ibagari maguma chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba laniya gu lun Jesusu.
6: Kata hage nibiri gubaya?
1: Abati louna bu ni Jesusu laniya ga lun.
0: Nyanyi aba wuguri araka chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwaya sun, aba harga duni hiveru tiya. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memele. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiye. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri Samaria na awo Yesu hati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwin. Aba laguraguni. Aba lawari raguduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tia. Aba lonigiruni. Laruga, dan le leibu galan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gi bai wuguri le, aha bu agastara amu lwe le nichi gu bai bun luago na fayiru bai bun damele na giri budun.
1: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe bi liwer hoa lida barita gun.
1: Larinya ga lun.
6: Le gudem hebu bai lun.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Bai ba, ani ligia me mela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, Weriti te teniru lu tu bere segun, abatarien gu marta lu Jesusu.
14: Na bure me bere se tipu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun lu tidara gunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
15: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin logo sarago kate, gama lumon, apargin kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kate ilia lubo imagida rubo ilatoi.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani discipulu furumi.
15: Goni vi humati alwe halebi ni fariseo gu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa baila, itara linya lubaiti, son le harinya gu bailabu gen luburiga, lagam buwa balida la rugonga, le harinya gu baidarugu bena hao, laguwa rahoa bataablu gu ginyamuna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu de dun hawe grigi ha gabafu ben lun hafaru no hilago bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Nania gali hon kala uwe lun bay hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bay lu louna hanu huwani mafiu gati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe la hanuhu de dun. Ma lugru ati a sengu du nuru lagu bian gawanu. Lawson lira ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ahin ti huguya, ibini idiburi le habulugu bay abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufesa ruti hakibuga guriga luago nani gu hama, narinya gubaginya luago nani gu hama hakibuga lani bungi o angeliku. Aha ya harinya gubanya hakibuga guriga luago mama hama nani gu, narinya gubaginya hakibuga lani bungi o angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule uguriga rewarigati, gayara tiferudno wala, aha ile anabago tisifiri sandu, Sinya tiferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura lun hadimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage grigi hagiya lu Jesusu.
13: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichugun ni faranu lidage alaga.
1: La ringa Jesusu lun.
15: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: A ringa tigien itara.
15: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon la ringa.
15: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati la ringa risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia ti nun halia bala narede isun le na luba habay. Aba larinya gon, subudi nali ka bala nadiga. Naguni chagwaru sun narede gil ilo. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba han luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gwa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera gwaba. Houba. Guraba. Gunda gwaba. Gama luma un larinya gabungi lun. Uguri ibidia watao. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagwa. Gama lumon gudeme ti ligibu gen bungi.
1: Aba la rinye gu Jesusu hon lani disipulu.
15: A rinye gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugwa. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligi hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio, me begi timato funagia sugu haudu nur. Ua tini aba hidagi e gayara tilishigo ni ibini aba ora, laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahi lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ari huma idali ala lahu chinfulur, mawadigi mariti, mahu chagun ligi ala dauragon. Ani lausun lira, ke narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, me wende tu ti ke aba lida gine. Ahen ti itara linya lubay, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunye arabo, ani haruga lagu dunya, huguya di game samadora kwagu dun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubay ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubo le, larigin anu buri kateile, ahin huguya, anin aba huguchin le sobuti habube ilu sun lehe megiru bay, alwa ha umay lubay tiha laruay ha bungi yufurumye, aba me lichi guni sun lehe megiru bay hong. Manufu de da huma lubay ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruay ha hong. Alugra humay le humate, hiji gime le begi hongu demetin, lau lira, adugu yon laga isensu toma uye datitu. Luma irisini magumucha diti jagata siyelo. Lenye lube isinya lahe belu nuhibiru tiyan, uwa hagee hamuti rinye lu haigini. Nariye gubali len hon, ladiga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi hayubu dirilida ge aba amariye, lu hadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulese wabanya musu ha ladari rubanya hayubudiri agago duwanyu dan le la chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahia ladari ra agago duwanyu, ulese wabanya musu haguye. Subudi humay, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hibiritu ya iberu ha. Agago duwanyu linya hamuga, mikinuti hamuga luta daron luba, lu liver hon lu megen. Huguya, aran senyo huma ginyen, ladiga lida me magara dahan huma ligia me nagir budu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati laliga dini Fedru Jesus u lariye galun.
7: Nabureme, wawne gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lariye ga wabureme Jesus u lun.
15: Nun furume gwarigo ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay li yubu dirilun larihin hau tila na luba, lu leiga gudun ya lida dan. Fulese wabi musu le la dari rube li yubu diri agun flira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri age abai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi he bubai lun ka la la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibabai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha gibeti mabai alugu ti luma gien. Niyabia aduna kwagita watu ubowogu, ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luwege aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu niyabia la ichika darangi la ubowogun. Manugu tina darangi lau, fari nguwa unanugubwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegin. Lagara baguba uguchili luwagu lirau, isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
15: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyengu luagu lahuya lahuya, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laro gada lah, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu, ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguware gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun, Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
15: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, nariya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hoa kubaginye sun huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi lo ebi hawagon. Harita gwatun luagu weri ti malan hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hne hun, luagu ahun la masakri ha hawe gubaginye sun huwe.
1: Aba labau daguni Jesusu hemplu lehon larinya ga.
15: Nyenye aba wuguri, ganadriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga buguri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago telede nye luwago ni kata, aba lona bunile onigirubali ichari, aba larinya gu. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luwago ntugudi na, awoha au metao. Hafu kata gindun itara, ahuma gindun, aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, Nyi Jesusu arufu tatida haligile si huriu. Nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Si ati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguwa rutun larinye gatun.
15: Uri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagume serun adimu leha boidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu. Ladega ladita guagada no Jesusu di daluwe yuru emera guni. Abalarinya gu hongrige hanyi banya.
2: Aniye sisi weyo lida dimas lu gayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo legia lu lagara ni honhon. Mama lida luwe yuru emera guni.
1: Abalarinya gu wabure me Jesusu lun.
15: Biangu wa tikibu huguja le. Ma farara humuti hilugun bagaso o hilugun la burigu lunhanugu ni ata duna lida luwe yuru emera guni. Wuri to ladega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luwe yuru emera guni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
15: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubai aba wuguri li sharirigo, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
15: Kakate umu bai gayana la noushago ni laruwa inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tishiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel boi lasgira. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
6: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
15: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lida gien. Ladiga kainarinye gu ni hun, sarago haba busentin he belurun sinyabai. Larigien ladoru ni tabure me muna lubena ri. Uge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, larinyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hegume seron harinyaga. Ho hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinyaga me. Harinyaga nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Legia bahayahu waha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida larua inha bungiyo. Huguye me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube labou choweyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru eiga lida larua inha bungiyo. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwen to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwen to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
6: Bai bayagi, ladiga busenti erode si lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
15: Hei ba, harinye game lu wuguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tinha hadagi agarigia, areida guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
15: Uguya Jerusalem na. afara kwa humanya profeta go chamu kwa hugya dubu hawagun halona habanya bungiyo la u anu buiti hon saragun yun weya sunnalo go noni gero no ke toino gero niya gayo tirahin labu nya taruna mahatun igra lahatun bungiyo ani nariyane hun lagu marihi digiya humadi na la tarime la chiluru dan lon hariye gon biniwati le nyibu bay le dan liri wapureme
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Luego veyu le emera guagale, abalidi Jesús ega lubien aba fariseu weriguti. Anisunha ni banya, aba hariegu ni Jesusu, ni ginye aba vugiri sandini lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datin liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
15: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagdini, aba larien gulun, lulidi, aba larien gu hum fariseu gu.
15: Furume guarigi hidangia, an egu adalilugun bagasu, o lilugun la burigu lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasi enogu hongua, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gu timabanya aba laniye gu hon.
15: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boi lupidun agai ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gu timati boi. Aba me liabi le amisuro ha balun laniye ga me bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nya lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: Arinya gatiginye lugu girile a misra habali,
15: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha, damele badega mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba mekunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu, bibihu bati bafayi ruaha, damele hasaro harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lwagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulesi wabanya grige haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lu.
15: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omwebu adineruni, abalona haa amisura haa sarago grige. Dale shiluhali ore lu adineruni, abalona haa nilumuso ariye ka haa amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lwagu sinyala haudi. Darin ka furumiyati sun liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi. Larin ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibu ga ochenye adiga ba fulesi inu ferud na bana sinyati nidi. Larin ga ya aba sun liya na mari idu ligia sinyalu bay nidi. Dale lagir budu bay musu aba labahu da uni sun kati ile lun liyubu diri. Aba di laganye du liyubu diri aba larin ga lun musu. Bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulun li yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko iyubudiri lu musuligia bai balida son uma bau gudin loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba. Ladega nariya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata ge haa na misra habanya egiti lida na dinera gudu.
1: Saragu hanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba lariye gu hon.
15: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bai funagi ya furumi asaminara, atri bai la lagastero lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gien me la sinere y watagi managumucha, eher hapa ha arihubalin lao, hanegame, gomes te wugurile ama watagi manu, sinalumuti agumucha. Ahi la uribu ha lubei ama uruwe luma amo uruwe, mafunagen nyuruti furumi elun la saminero, ahi ngayara bay lubei la gende o hao disi milu sudarago, luma le hao bay wain milu. Ahi tiarita gwa luago sinabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubei ti, furumi gwarre hitagin, le migno ti son le luma bay lun la falarunina, sinati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gama lumo, ahin leferi dira lubasoa, kabagia u hon la, ma bwidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo la bwidu regudoni muwa lumbu nagwo, fuiwa regalime, hagarige riguba nye luha gambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye ngatigin Jesus hon la ni disipulugu.
15: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gien aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon luago la shagaro nye la ou nigru ti ligi yalirisi. Aba ti laguwa non li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliye sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye galon bay no idaliye la leibu gom buwadigmari. La diga, masigi hedibo ou nigire in lumege. Aba ti le redero ou nigri ti ligi yasaminara. Lariye galon gwarigo. Kaba ti na diga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti na luna wadigmari mua. Ani nibusi garit na luna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habien dame mawadi mayehadina. Aba lona ha hawagu hadoe rubali li yubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyemba doe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, doe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gon, onigiru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimi sa. Larigien, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya baduwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habigara da, adiga ba aba luaguru gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau aunigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
15: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna, lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lida le mi bebay, gunfli bay ginya lida le gi bebay. Le marichara ku bay lida le mi bebay, marichara ku bay ginya lida le gi bebay. Ahon lu bay ti ma gunfli yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubaw le. Kabagya afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfli yon lau hamege amo, kabagya ichige le hani guwana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. La diga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwera bay lan lun aba, la nige me le aba kei ni kata. Sinyati le serevi dunwa lu bungyo luma lun irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, la diga hinsye la sensu hon. Aba di la rinye gu Jesusu hon.
15: Hugi arufu daguma nye hongwa kei buiti nye hagibu ga grigi. Ahinti bungyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bay grigi kei kate weri ti linsye hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta gu dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luaguti la ruwe ha bungiyo. Ani songu rigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau, lubara gen magunfliru la, aba letira lida gen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, La dugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gine agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugi nye gine agabarahani.
1: Ariye gati gine Jesusu.
15: Nyinyi meha aba wugiri risite, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu haweyu la dinara gudun lau saragu wende gu. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenyeha behilanya, abalinyuru ni larihi, Aba larih ni Abraham dice guiña luma Lázaro ñu lo baguiña. Aba ti laguara gun lariña ga. Nugu ci Abraham gudeme na bu un habu Lázaro lula dudra guduni ligi bulu habu lau duna ñu bi lamu ga edere tuagu ni ñeñ. La diga na sufri riña sara guli da watu ke metile. Aba lariña go Abraham lu nirau harita go ba luagu buidu lame ya da bu li da bibagare. Ahe lu Lázaro uri bati meha da.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.